an diamantro mani risan cua o an night sara yavit amni ti tuera ni ti amni ti futoni ti an diamantro ni asai an oito amni ti futoni ti as avela isi na irai as a ti hareni an naranau kasiu ni fu ni fana inai atapa ni fiti nau atapa ni fitiava nau